0: bebre ɔha ɛkyiri pɔnkno wootie ɔha ɛkyiri pɔnkno
1: yɛmamo akoaba aiko nana brɛbrɛ ɔbrɛ mpɔn ɔkatakyie tena se woba tena